samoa le tai milavatasi ya malua ve fale to finalo se ngana fo ole tau tamani i utato o mai fo ile muta angal po kala mer mane i lola i le nei o waiaso famon mole o nei ngalo le famon mo nga mani ai o lo tapena ma usan me fo i ona taimi e per mata nei fa tai de o tusia samoa a long long wai le tato po kala me samo sotai ya terminei ya ore pesele nei le ngata na fa mai a toi tato po kala me ya e mol mole toi lo fa anga ma fa mianga o ati singa fo i tonu fa le mai fa le pui pui ma o te malao mo i la tolo fa ta o tolia le matokia pesi fo i fa mai le nei vai tau ma moli a tolo fa anga i wō ma pa anga o mana mea i to tonu fa le whainga luenga i la tolo ngā tolo tfo i lunga o la to sa mo la to ta po inga ya mas fo i o nu tu atu ya na ya wo lo fa fo nga mai i lunga i au kilani Wellington e Palmerston North fa mania le tu mo to o mai o la vai chaute ma lunga o penga ta fa ilani soifua samo